0: sing mau wayah sing mbase ini. Kakak meneh. Keno sing
1: nang nang mau maco kene.
0: Keno sing men ngupas kening to.
1: Sing ngutiang kupas ngadene melelung-lelung.
0: Alane semua nang gendeng tuh.